0: 804 in the morning. Good morning, good morning, good morning. What a beautiful ano ba ngayon? Wednesday, mga kapatid.
1: Tama ba?
0: Medyo masama po ang pakiramdam ng mga nagdaang araw. Anyway, nag-gain ko na ulit yung aking lakas. Good morning, good morning! Muli niyo po nakakasama sa Impapawid DJ Max mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Siyempre, dito lang yan sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, good morning! Sa mga nagkakape po dyan. Sa mga wala naman pang kape dyan, okay na yun, manalangin ka ng umaga, di ba? May QOTD na tayo! Sa wakas, may mga nagpadala na rin ng katanungan kasi matagal kong medyo in-off muna yung QOTD natin. You know why? Kasi last time, naka-touch tayo ng Pandora's Box. Ibig sabihin, parang may mga sugat na hindi pa naghilom tapos muli nating nabuksan. Hahanap pa ng iba, halos lahat nga. Ibinigay ko lahat needs niya. Mga makakapagpasaya sa kanya. Naubos na lang, sabi ni Weasley. Meron tayong isang kapatid ditong sawi, mga kapatid. Nanonood po pala sa atin si Madam Tonya. Ang idol nating Isabella Vlogger na ngayon ay isa na ring composer na mukhang may pinagdadaanan din sa buhay pag-ibig. Pa-shoutout parts kay Dogs na tinatamad na naman pumasok. Dogs! Ano ba naman yan? Akala ko ba hindi na tayo palamunin ng bayan? Akala ko ba isa ka ng isang mabuting ehemplo sa mamamayang Pilipino dahil ikaw ay isang empleyadong nagpupursigi. Shoutout din sa aking tropa, sa aking kaibigan na paring Romil Brian Ronquillo na hanggang ngayon medyo may medyo may kurot pa sa utak namin yung nangyari nung linggo. Sobra akong magbeg. Yan ang sakit mo, kapatid. Sobra ka magbeg. So DJ, what is our QOTD? Ang ating QOTD, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ako nang naging toxic sa relationship namin pero panay chat pa rin siya kahit wala na kami. From Calypso. Apakaswerte mo naman, hinahabol ka, kapatid. Good morning po, DJ. Shout out po kay Jessica Gapusan at Seleni. Seleni Bedanya pala, DJ. Ayun, Seleni Bedanya. Kalabitin bago matulog, sabi ni Madam Tonya. Sa bagay, madaming nare-resolve ang problema pag kinakalabit tuwing gabi. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Kung meron kang nais ibahaging kwento, karanasan? Wow, karanasan. Ano naman yung karanasan mo na yan na nanunuyo ka ng partner mong nagtatampo? Let me know. Padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well. Do like, follow, and share my official Facebook page. That's DJ Max. And for those of you guys wondering kung saan kami mapapakinggan, dito po yan sa 107.1 at 107.9. Pwede nyo rin po kami mapakinggan sa mampanig ng mundo at sa mampanig ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating online radio app, bisitahin nyo lamang po ang aming official website rin na www.taps2011. Para makapanginig po kayo ng radyo. Diba? Kahit nasa pa kayo, nasa planet Mars. Ako na malakas ang hangover, sabi ni rito ni LJ. Ayan, inom pa more. Sa mga manginom kasi dyan, itigil-tigil nyo na yan. Walang magandang dinudulot sa katawan niya. Umaasa pa din akong makakabawi siya. Yan ang isang malaking kasalanan mo, kapatid. Kasi umaasa ka pa rin sa taong hindi gayang suklian ang pagmamahal na ibinigay niya. Diba? Alam mo, madali lang sa amin sabihin mag-move on at alam namin mahirap sa'yo na gawin yung bagay na yun. Pero, kailan mo sisimulang kalimutan siya, kinalimutan ka na. DJ, paano suyuin si ex na ayaw akong patulugin? Eh di pagbigyan mo kasi. Baka kinulang eh. Napagod ka naman kasi kaagad, G-boy. Ang galing, pogi talaga ng kapatid ko from Angie. Sino to? Eto yata yung kapatid ko ng ano, si Angelica Bawa. From Popoy. Ano yan? Shoutout DJ! Shoutout po kay Madam Tonya. Ang pasabi, DJ, ibaba ang presyo ng tinda na perfume. Sabi ng texter natin, Madam Tonya, nanunod. Hoy, nanunod sa atin si Madam Tonya ngayon. Sabi po ni texter 0985. Kaya mo yan, nakabili ka nga ng brief mo eh. Posibleng di mo kaya yan. Hala, grabe naman po yung QOTD mo, DJ Max. Mapanakit. Hindi po kasi ako makarelate kasi wala naman po akong susuyuin. Kasi wala naman po akong jowa. From Texer 5673. But parang naging kasalanan ko pa. Shoutout mo daw si Nanay. A big shoutout po kay Tita Mayet. Diyan po sa may Sariaya, Quezon, na nanonood sa ating live stream ngayon. Hello, Tita! Kamusta po? Tagal-tagal na natin di nagkita, Tita. Parang huli nating pagkikita, grade 3 pa ata.

Ayun, paki-follow din po yung FB pages ng mga respective campuses natin para kapag may announcement, updated po kayo. At kaya po ng Taps Santiago, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Alicia, Taps Ilagan, and Taps Solano. Para maiwasan ninyo yung nirerekta ninyong chinachat yung mga ano eh, diba? Mga admin and staff. Kasi lahat naman po ng announcement, makikita na rin po sa ating mga respective pages. Kaya paki-follow nyo na rin po, like and follow nyo na rin po ang ating FB pages kung saan affiliated po kayo na Taps Campuses. God bless rin po pala sa lahat ng mga Tapsians natin, sa lahat ng mga classmates natin na magsisipag-exam ngayong araw. Ano naman natin kayang-kaya nila yan? Sila pa ba? Mga gifted ang ating mga ano rito, yung mga Tapsian. Parang ako na lang yung hindi nabiyayaan. Belated happy birthday kay DJ No Name. Hihintay ko pa rin yung malagkit na yung ano niya. Hey! Pag-good luck sa ate ko, kasing ganda ko sa exam, Alicia Tap. Sana ma-perfect exams, mga ate ko. Kaliya po ito. Salamat, DJ Matt. God bless po sa lahat ng mga classmates nating magsisipag-exam ngayong araw. Kayang-kayang padayon, ha. Future professionals. Siyempre din naman sila pupunta, eh. Ay! Medyo may ano tayo eh, no? May mga kababayan tayong nanunood sa atin na medyo kakaiba ang nararamdaman. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? DJ, ano yung suyo? Dapat break agad, sabi ni Kimberly. Grabe naman. Nagtampo lang, iniwan. Parang wala ka naman palang karapatang magtampo pag ganyan. Sabi dito ni Texter 5673, paano po ako sasagot sa QOTD mo, DJ Max? Di ko pa naman po na-experience ang suyuin ng jowa. Bakit parang responsibilidad kung bigyan ka ng jowa? Imposible. Sa edad mong yan, ang tagal mo nang nabubuhay dito sa mundo, kapatid. Di mo pa na-try suyuin, ikaw na lang lagi nanunuyo. Grabe ka naman palang mag-beg. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Crystal Concepcion and Aliyah Alberva. A song composed by Madam Tonyang with a song called Abaca. Back-to-back with Jana Rapaz, Maria Clara. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Santana Rapaz with a song called Maria Clara right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio. 8:23 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning! Sa mga walang ganap dyan sa buhay, walang ibang ginawa kundi tumambay, hello po sa inyong lahat dyan. DJ, good morning. Ano po masasabi mo sa nangyaring impeachment kahapon ni VP Sara? Ang masasabi ko, hello. Kaman natin pag-usapan ng politika ngayon dito sa ano, sa ating program. Nag-uusapan natin kung paano ka manuyo ng partner mong nagtatampo. Sabi dito ni Madam, ano na yun, Madam Rosalinda Lago, sampalin mo ng pera, DJ, mamaya okay na. Ganyan talaga yung ano eh, yung ang tawag na rito, yung pinakamagandang gamot para sa nagtatampong partner. Diba? O sige na nga, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Mamaya wala na kayong pera. Nasabi ko sa inyo. Na ano eh, no, na... Ano ba? Na-spoil. Sabi na ba rito, for me DJ, kahit may tampuhan kayo, kailangan nyo pa rin ng time at love sa isa't isa. Totoo naman. Hindi naman natin sinasantabi yun. Kaya nga tinatanong natin, paano nyo ba suyuin? Sabi ni paring Darwin, di na daw uso yan, adulaamin. Bitter talaga to si Darwin. Palibaha siya, ano? Tatanda tong mag-isa. At sabi rito, sinusuyo pa ba? Akala ko sinusubo na. Grabe naman, Ma'am Florenda. Kakaiba naman pala. Anong, sinusubuan na ng pagkain? Kasi nga, syempre, ayaw magpagalaw ng mga katawan, ganyan. Syempre, ano, gusto, ikaw na lang yung magsusubo sa kanya, magbibihis sa kanya, mga ganyan. Grabe naman pala, ni... Yung partner ko, DJ, di siya marunong manuyo. From EJ. O, turuan mo kung paano ang tamang panunuyo. Para at least, alam na niya. Yung iba, kapag ano, nagkatampuhan, nagtatampo din yung isa. Hindi marunong manuyo. No, nagtampo na yung isa, nagtampo din yung isa. Bahala kayong dalawa dyan. Diba, walang imikan sa bahay yan eh. Sabi dito ni Sir Teddy, di ko alam, DJ, kasi never pa naman ako nagka-girlfriend. Hanap mo na ng girlfriend. Dagdag ni F, saka na ako manunuyo pag may susuyuin na ako. Mga single naman pala yung mga listeners natin at viewers natin sa mga oras na ito. Huwag mo nang suyuin, DJ. Out of the kulambu na lang. Ganyan nangyayari sa amin. Kapag nagkakaroon ng tampuhan, hindi maano, sa loob, nagkakaroon ako ng van life. Masakit, e-bike yung sasakyan. Good morning, DJ from Ma'am Nix. Hi there, Ma'am Nix. Pa-seminar ka dyan kay DJ Max. Expert yan, sabi ni Darwin. Expert ako na, ano. Hindi manuyo. TEC na. Yung pag ako yung nagtampo, eh, ano, sinusuyo ko na lang din yung sarili ko. Kasi alam kong wala nang manunuyo. Ano rito, sabi rito? Hindi ko pa na-experience ang suyuin, DJ Max. Max, kasi wala... Ano eh? Kasi po, wala naman po akong nagiging jowa. Ka-fling-fling lang, DJ Max. Pero hindi po kami umaabot sa pagiging mag-jowa kasi bigla akong ginugost ng mga kachat ko. O kaya naman, DJ, option lang nila ako. Kapag bored sila, ganun. Ay, naku, nagiging rebound si Madam. Mukhang ano, mukhang ang kakaibang nararamdaman ni Texe 5673 sa mga sandaling ito. Paano ako manunuyo or paano ka siya susuyuin? Eh, di naman po kami DJ Max. Di ba ang sakit? Oy, hindi naman po. Wala naman ako nga. Ay, hindi naman ano eh. Hindi pa naman ganap na mag-jowa. Lalo na yung mga mag-MU pa lang. Mutual understanding. Or kaya naman yung malanding ugnayan. Diba? Maling usapan. Diba? Kahit mag-MU pa lang kayo, diba? Nagkakaroon na ng tampuhan. Tapos yung manliligaw, nanunuyo. Hindi mo pa na-try yun yung suyuin ng manliligaw mo. Kung ako kasi tadyaan mo yun. Paano susuyuin? Simple lang DJ Max. Lambingin, pakainin at sabihin ikaw lang, wala nang iba. Wow. Kakaiba. Ulit. Paano susuyuin DJ Max? Simple lang. Lambingin, pakainin at sabihin ikaw lang, wala nang iba. Yahoo! Pati asin lalang gamin.
Pag di pa rin okay, ako na. Ang nagtatampo para quits na kami. Ay, yun lang. Yun lang. Sinabayan yung tampo. Diba nga sabi nila, kapag nag-away kayo or nagkaroon kayo ng tampuan ng partner mo, huwag mong sabayan. Dapat yung isa, siya ang nagpapakumbaba, ganyan. Para hindi lumala yung away. Shoutout sa'yo, DJ Max from Walang Pangalan. Single man ako pero may advice ako sa mga taken. Uy, sabi ni Texter 1770. Ito yung mga taong pinanday ng kasaysayan. Mga taong pinanday ng ano, ng experience ganyan. O single man siya ngayon pero may na-experience siya before, mga ganun ba. Kung may dagdag pa po kayong kasagutan sa ating katanungan, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. May message ni Ma'am Annalyn Centeno at sabi niya rito, asan na yun? DJ, totoo ba na iba daw, iban daw nila ang Facebook? Hindi naman. Wala namang ano, wala naman pong tahasang pahayag ang Malacanang na Facebook mismo ang sinasabi doon. Kinabahan to si Ma'am Annalyn. Feeling ko si Ma'am Annalyn andun lahat ng ano eh. Andun yung buhay niya sa Facebook. Ay, pagbubelga yan mula sa mamamayang Pilipino, diba? Kapag ginawa yan ng ating gobyerno. Kung yung sarili ko nga po, DJ Max, pagtatampo hindi ko kayang suyuin. Kasi pabebe. May mga ganyan kasi, no? May mga nagtatampo ng walang dahilan. May mga saltik kayo. yung napakalit na bagay, pagtatampuhan pa. Ang sarap anuin, ang sarap tsaniin eh. Anong thought process nung mga yun na nagtatampo? Baka bembeng ang kulang, DJ Max from Texter 4971. Yung mga, ano, mga kapatid natin dyan sa RCF Gas Ilagan City, Barangay Lulutan. Yan siguro ang ginagawa ninyo, ano? Kaya dumadami ang mamamayang Pilipino eh. Kada tampo na lang, nadadagdagan tayo. Consult naman kayo sa family planning. Hindi yung kada tampo eh. Oh, according sa census, nadagdagan na naman tayo ng 30. Sa bayan pa lang yan ng Ilagan, ha? DJ, pwede po bang palitan natin yung QOTD mo? Dapat ganito, paano mo susuyuin ang sarili mo pag ikaw ay nagtatampo? Ayun, walang nag-comment. Parang hindi siya relatable. Pag nagtampo, inom. Pag nag-ayos, inom. Sabi ni paring Darwin, okay? Mga ninyahan yan ng mga mangino. Yun yung pinag-ugatan ng tampo. Yung walang awat sa pag-inom. By the way, good morning DJ Max from yung mga kapatid natin dyan sa RCF Gas, City of Ilagan, Barangay Lulutan. Good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. At may nanggugulo na naman sa akin ang isa nating kaibigan sa radyo, your friendly kapitbahay. Good morning, DJ! Huwag ka ma-Maxi! Maxi Bill! Good morning, DJ Max, listening now. Paki-shower out! Ma'am Mai na Ma'am Fredeline and Ma'am Ken. Thanks DJ Max. Maxi. Grabe ka naman Kuya Bert. Are Kuya Bert at sa mga kasama niya si Ma'am Mai na Ma'am Fredeline and Ma'am Ken. Parang padala naman kayo ng pagkain dito. Puro pa shower out na lang dyan, Kuya Bert. Anyway, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line, pati na rin po sa mga nangungulit sa ating live stream sa mga sandaling ito. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Mackie with a song called Namumula. Back to back with us, Zach Tabudlos, Nangangamba. Namumula na, nangangamba pa. Anong nangyari? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: Ba't ang aga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasa, Nay?
0: Ah, eh, yun lang.

Welcome back, Balakubak! Kasama niyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sana walang iwanan! Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang! Kaya sa mga iniiwan dyan, kaiwan-iwan ka talaga. Again, ang ating text line 0935-810-8217 sa mga nais pong magpadala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, feel free to do so dyan po sa ating official text line. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aking FB page na DJ Max at huwag nyo rin pong kalilimutang bisitahin ang FB page ng mga respective TAPS campuses po natin. Para po sa inyong mga katanungan at para po sa mga future announcements po dito sa ating TAPS, syempre. Bisitahin niyo po ang TAPS Santiago, TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Rojas, TAPS Ilagan at TAPS Solano. Ang TAPS Sterling nga rin po ay tumatanggap na po. Ayun na. DJ from JM, hello there! DJ, ano pong QOTD? Ang ating QOTD ay paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Padala mo ngayon sa ating text line ang iyong kasagutan 0935-810-8217. Hello po sa mga TAPS parents po natin na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin at nag-e-enjoy. May mga nag-chat sa akin na ikaw pala yung naka-ere, kailan ka pa? Ano po, kaninang umaga lang, bandang 7:36 nandito na po ako. Tagal-tagal na po. Tayo naman eh. Walang suyo na nangyayari. Break agad, DJ, from J.N. Sargento. Ganon! Ang lungkot naman ng buhay ninyo kapag ganyan, no? Na break agad.

Isabella, God bless you. Napaka-sweet naman ni Sir Bernard. Ano? Ito yung mga ano, pati asin lalanggamin. DJ Max, tama ka pala. Kapag, oh, tama nga ako, di ba? Sabi ko na sa inyo eh, kahit papano, nagkaroon din ako ng tama. Sabi kasi na, puro mali na. DJ Max, tama ka pala. Kung nagtatampo, wag nang sabayan, suyuin agad. Pero disclaimer lang po, no boyfriend since birth ako, kaya yung advice ko kanina, theoretical lang po. May pa ganun siya, theoretical. Parang di ko nasisid yung word niya doon. Theoretical lang, nagre-research lang ako ng maaga para pag dumating na yung jowa, may reviewer na ako. For now, thesis muna bago love life. Miss, walang pangalan. Ang lungkot mo namang mag-thesis. Wala kang ano dyan, motivation. Ako kasi nun, may sumusubo ng pansit kanton. This way, shout out po, Pandayan na Purok Uno. Saan po yung Pandayan na yan na Purok Uno? Pag nagtampo, bigwasan mo. Tomboy kasi, sabi ni Sasuri. Bakit naman ganon? Shoutout po from Odyssey School of Achiever. From Sed. Shoutout po from Odyssey School of Achiever. Paluin ng liabe. Tubo. Grabe na. Sabi. Grabe naman JM Dar. Ang harsh. Sendan mo ng 500 pesos sa GCash niya, DJ Max. O, totoo yan. Tatampo na tuloy ako. Sendan nyo naman ako. Eh, kung ayaw nyo ng ano, number yung ibibigay, pwede ko naman isend yung QR ko. Bakal Purok 3, Alicia. Asa Alicia? From Anne, magtampo din. Yun nga sabi natin, huwag sabayan. Sinabayan naman ni Anne. Senda mo ng 500 pesos sa GCash niya, DJ Panigurado. Abot tenga na naman ngiti niya. Tapos magpapabebe face na yan sa'yo kapag. O, pag nasendan mo, ano, kunyari, tadyang gina. Isang sample naman po ng 1, 2, 3 pagsubok sa microphone. Ay, hindi na po ako, ano, hindi na po ako sumasali ng mga ganyan. Matagal na pong panahon ng nakalipa. Paling sali ko mga ano pa, ang ano pa lang nun, charot ha. Tagal-tagal na po. Bigyan mo ng 10,000. Totoo yan, KD Norte. Pero nung huli ako nagtampo, binigyan ako ng ano eh, ng dilis. DJ, pa-request po yung I don't care. Well, I don't care. So, ano, sino pong kumanta niyan? I don't care. Ka sa Foodpanda ng Jollibee at McDo. Pinagsabay ng Jollibee at McDo? Kaya dumiretso ka ng CR niyan. Tapos, ipabayad mo sa kanya para ikaw naman ang suyuin na para magbayad. Ang ano ha, ang witty. Diba? Padalhan mo daw ng McDo at Jollibee via Foodpanda. Tapos siya ang magbayad para ano, bumaligtad yung sitwasyon. Siya naman ang manunuyo sa'yo para pagbayarin ka. Magbabae, sabi ni Jonathan. Ay, wag, yan ang wag na wag ninyong gagawin, mga kapatid. Hindi sagot ang third party sa mga ganyang usapin. Ikaw, Sir Jonathan, ganyan siguro ang ginagawa mo. Ano? Kaya ano eh, kaiwan-iwan ka eh. 21 from Anna. 21 nga siguro tong I don't care ni Sir Jonathan alone. Apakahar, Sir Jonathan, ha? Ganun, ha? Anyway, ang active ng mga ano natin ngayon, listeners natin. Nabalik lang yung aking enerhiya. For the meantime, let's get back to the music. Tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo. I've got here a song from Bugoy Drilon with a song called Paano Na Ang Puso Ko, as per requested by Madam Raindell. Back-to-back with Harana's Smile in Your Heart. Manatiling nakatutok! Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max.

0: 9:04 in the morning at muli po akong nagbabalik sa inyong mga tenga, mga kapatid. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sa mga mang iiwan dyan, sa mga kalagitnaan pa lang umalis na. Ano ba naman yun? Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. We're down here with our next program called The Greatest Love Song. Kaya sa may mga nice pong ipa-play dyan na love songs, mellow songs, low rock songs, mga theme songs, or mga hugot songs ninyo na nais ninyo mapakinggan on air, pwede nyo pong i-request yan all the way through our text line. That's 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well. That's DJ Max. And of course, don't forget to follow, like, and share yung FB pages po ng ating mga TAPS campuses. TAPS Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano po. Bayaw, pa-request ako ng Over You by Chris Daughtry. Maya-maya ba, ano? Bayaw, i-play natin yan. Chris Daughtry with Over You. Pwede, sabi dito ni DJ Cuber. Good morning, DJ Maxi. Listening now, paki-shower out, Ma'am Maain, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Cam. Paki-ulit daw, DJ, may nagpa-add ng name. Kaya pa pina-add yung name niya? Gayun, hindi rin naman kayo magpapadala ng pagkain dito. Ano yun, DJ Cuber, mga madam? Puro ano na lang? Puro pabati na lang? Maraman lang ano, pagkain, ganun. May nag-message sa akin, pasensya na po, ngayon ko lang napansin, meron akong message request coming from Sir Enrich Dancel. Good morning, DJ Max. Babati naman ng belated happy birthday sa asawa kong si Meika Peralta at pabati na rin sa hipag ko na si Marian Peralta. Birthday niya po ngayon. Uy, happy happy birthday po sa lahat naman nag-birthday sa inyo. Sir, baka naman, may extension yung handa ninyo. Araw-araw po ako nakikinig sa TAPS Radio, umaga pa lang. Ayan, pag naghahatid ako sa TAPS Ilagan. Thank you DJ Max, a message from Sir Enrich Gozum Dancel. Baka naman po may extension ng ano ang handaan dyan. Ayan, meron tayong bisita. Thank you. Mamaya na lang po yung ano ha, yung schedule. Focus muna kayo sa exam. Sa umaga. Ikaw ang pumunta dito from DJ Cuber. No! Mamaya tambangan mo ako dyan, DJ Cuber. Sa bagay, pag sumipa naman si DJ Cuber, di naman naaabot. Musta na, sabi ng aking bayaw. All goods, kuya. DJ Max, what's up? From Chinchansu. Chinchansu kasi inchik yung pangalan. Hindi ko mabasa yung iyong nagan, kapatid. Bagtit, sabi ni DJ Cuber. Huwag mo naman sabihin bagtit yung sarili mo, DJ Cuber. Ikaw naman. Love yourself, kapatid. Ikaw naman eh. Alam naman natin. Ay, sa mga nakakita po ng height ni DJ Cuber mula nung 2018 ay hinahanap na po namin magpasa hanggang ngayon. Pag nagtatampo siya sa'yo, DJ Max, edi magtampo ka rin sa kanya. Aba, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, ikaw na lang ang laging manunuyo. Dapat iparamdam at iparanas mo din sa kanya kung gaano kahirap at ka-stress kapag sinusuyo mo siya, lalo kapag may topak siya. Martina Matibay, DJ Max. Ay, Matira Matibay, Martina. Matira Matibay, DJ Max. Huwag naman ganun. Ito yung ano eh, may boundary ng ano, may namamagitang pride. Diba? Para po sa mga di nakakaalam ng context ng ating usapan ngayong araw, meron po kasi tayong QOTD. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? O kung meron kang nais ibahagi, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Sa akin kasi DJ, lagi ko binabanggit sa kanya, and you didn't choose me but I chose you. Wow! Kakaibang linyahan yun ah. Medyo may ano lang sa ano, sa Greyhams, pero ang ganda ha. Lagi ko binabanggit sa kanya, you didn't choose me but I chose you. Pati yung ampalayan nanamis eh. Di kabawasan sa pagkalalaki ang paghingi ng tawad. Ang tunay na lalaking nagmamahal, marunong magpakumbaba para sa mas ikabubuti ng relasyon. Ang isang pagkakamali ay di kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali. Mensahe mula kay Texter 4971. Mga kasamahan natin dyan sa RCF Gas, City of Ilagan, Barangay Lulutan. Ganda naman ng mensahe ni ano? Anina, bembeng lang yung sinasabi. Baka meron kayong Cloud 9 din dyan. Eh, biglang naging seryoso, ano? Si ate mo, pag nagtatampo, lambing lang at sorry. Ay, naku kuya, pag si ate Marife nagtampo, kutusan mo. Yung ate ko na yan, matampuhin yan. Bata pa lang kami, no? Mga bata pa lang kami, madalas magtampo yan, kilapapat, kilapapay. Good morning DJ Max, pabati naman ng belated happy birthday sa asawa kong si Mika Peralta at pabati na rin. Ah, namasa ko na to. Message from Sir Enrich Gozum Dancel. Hindi ko pa kasi naano yung message ni Sir Gozum kanina. Biglang nag-notify lang sa akin na you have a message request. Pasensya na po Sir, Sir Enrich, kasi bihira akong mag-open ng aking FB. DJ, good morning. Pag-greet naman po yung pinsan ko na si LP Joe Calvo. Birthday niya ngayon. Bakit naman LP Joe Calvo? Birthday niya ngayon at nag-aaya siyang kumain mamaya ng tanghali sa bahay nila. Pa-play naman yung paborito niyang kanta, Always Be My Baby. Wow. Naku, baka ako mabugbog pag may kutos sa akin. Yun lang. Yun lang ang problema natin dyan, kuya. Ikaw yung nabugbog ni Ate Marife. Diba? Pero, bilib ako dito sa bayo ko na to. Marunong manulo. Si Kuya Fede Mark kaya, marunong din kaya manulo. Pa-shoutout idol sa anak ko na si Mark Louis Gaon. Message from Kram Kram. Shoutout to Mark Louis Gaon. DJ, shout out kay Josel Padolina. Pa-shout out din po kay Seleni at Lina. Pa-shout out na po Junel Daus from Alicia National High School. A message from Nai. Shout out Junel Daus dyan po sa may Alicia National High School. Shout out kay DJ Cuber na nakikinig sa atin ngayon. Oy! Abangan ko sa Sabado yung programa mo, DJ Cuber. Ako hindi mo sinawat out dun. Hi, DJ Max. Pa-request na lang po ng songs pang pa-inspire at motivation habang nag-work. Isang tanong, isang sagot by Donna Cruz, back-to-back with Tameme by Jolina Magdangal. Wow, talaga. Ikaw na lang mag-DJ dito. Ginaya pa yung linya natin na back-to-back with Tameme by Jolina Magdangal. Thank you, DJ Max. Cute talaga ng voice nyo. Miss, walang pangalan. Ba't kasi walang pangalan yung mo? Hindi ka ba, niregister ng nanay at tatay mo? Kalimutan ba nila? DJ, shoutout kay Jessica Gapusan. Nakalma lang, wag maging dragon. Message from Rembert Castañeda. Naging dragon yan. Gawa mo yan. Bago pwesto dyan, sina Kuya Peter sa Alicia. Ay, di ko pa napansin yan ko. Guys, papasok pa ba ako? Alas 9 na. Wag na. Alas 9 na eh. Ano pa sa kasahuri mo ng dogs? Ano ba naman yan? Paano na yung sinasabi natin na dapat maging isang mabuting mamamayang Pilipino tayo para makatulong sa lipunan? DJ, sabi nila meron ka ng special talent na kaya mo manggaya ng monster na voice. Hindi naman.
1: Kamusta mga bata?
0: Yung mga yung ganun ba yun? Meron ba yung yung sa Detective Conan? Ginagaya ko yun noon. Ano bang tono no?
1: Muli tayong nilinlang ng isang salarin. Yung mga ganun. Yung akala mong nagtutulog-tulugan siya, pero sabi ni Detective Conan, siya ang tunay na salarin.
0: Di ko tinitext DJ, tas ending is ako ang manunuyo at nagsosorry. O, diba? Kakatiis mo sa kanya, ikaw lang din naman pala ang manunuyo, hindi yan? Detective Mori, ha? So, ginagaya ko yun ni Kuya. Yung sa Detective Conan. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Sarah Geronimo with a song called Forever's Not Enough. Back-to-back with Tony G's I've Fallen For You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: That was Tony G with a song called I've Fallen For You right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real radio with yours truly, of course. Still here, my name's DJ Max. Till the hour of 12, noon nga po tayo magkakasama-sama. I hope you'll still be there till the end of my time. Huwag naman yung kamatayan. More like hanggang alas 12 ng tanghali. May mga bisita nga po tayo ngayon dito sa loob ng booth. Nananawagan po ako sa mga magulang ng mga batang ere na bakit nyo pa sila inire. And we've got our QOTD, which goes like this. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ayan, if you've got some answers para sa ating katanungan para sa araw na ito, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Yeah, exam nga po ngayon na ng mga tapsiyan natin. Kaya God bless po sa kanila. Sana'y kayang-kaya nila. Walang sana. Matatalino lahat ng mga estudyante rito eh. Anyway, from Texter 5673, says here, okay lang po sana DJ Max kung minsan lang magtampo eh kaso halos 3 times a week. 3 times a week naman kasi kung magtampo tapos ang demanding pa ng mga gusto niya. Makapag, ano yan? Makapaasar na kapag ganun DJ Max. Makaubos pasensya, pati pera ko DJ Max, ubos na. Yan lang problema kapag nagtatampog, ano, talagang kailangan maglabas ng pera. Yeah, meron po tayong mga estudyante kasama ngayon dito, mga ano po to, mga American-blooded human being. Mga ano eh, nag-i-English eh, mga di kinayan nose ko. Parang ano, parang manonosebleed ako sa mga sandaling ito. Naubos yung ano, yung words ko sa ano, ko sa dictionary. Do you wanna hear them, guys? Siyempre hindi pwede kasi meron silang sariling time slot. Sana naman pagpupunta kayo rito, may dala kayong pagkain para sa akin, hindi yung puro tambay lang. Anyway, again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Good morning, DJ. Pabati naman po si Mary Rose Lampitok ng happy birthday from Lil Bonj Melaida. Happy birthday, Mary Rose Lampitok. Ang cute naman ng apelyedo mo, Lampitok. Parang ano eh, basta yun. Paano pag magtatampo sa mababaw na dahilan? Kahit pagod ka na at may need ka pa gawin na trabaho. Eh, yung mga partner na ano, na hindi understanding. Ma'am, pwede mong palabasin tong mga to? Ang gugulo. Diba? Yung mga, may mga partner tayo na hindi man lang makaunawa, makaintindi ng sitwasyon mo din. Diba? Alam na nga pagod ka. Alam na may mga problema rin kasi sa trabaho na hindi na nga natin inuuwi sa bahay. Nananahimik na lang tayo. Kaso, parang natitrigger tayo sa mga partners natin. Totoo to, diba? Totoong usapan. Yung burnout ka na, stress out ka na sa trabaho mo. Kasi yung boss mo nang pa-power trip, mga ganyan. O kaya naman, may mga ka-workmate kang hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawan, pagkakaintindihan. Tapos pag uwi mo ng bahay, tatablahin ka pa ng ano, no, ng partner mo. Imbis na pakalmahin ka, ganyan. Or pag-aanin yung nararamdaman. Nagtampo pa, sumabay pa. Parang ang pinagsakluban ng langit at lupa niya. DJ Paplay, Kabisado by Four of Spades. From Texter 2967. Parang nung August 14, nirequest na niya hanggang ngayon. Yun pa din ang nire-request niya talaga. No? Mamaya po, download natin yan. Suyuin, lambingin, sabay kiss DJ. From Texter 5725. O diba, yun yung dapat na ginagawa kapag ano, nagtatampo ang partner. Suyuin at lambingin, hindi yung nagsasabayan kayo. Pa-shoutout po, Beans Derek Yohoy. Kita mo na pangalan? Yohoy! Parang ano, parang geng-geng yan. Pa-shoutout po, Beans Derek Yohoy. Ayun, ang cute nung apelyedo. Anyway, keep those messages coming because I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. Second floor po yan, grade 10 gold. Grade 10 na, saan siya? Bakit kayo nanonood ng ano, ng live ko? Di ba may exam kayo? Dapat walang ano, walang cellphone sa mga oras na ito. Sa second floor? Nasaan kayo sa second floor? para makutusan ko kayo, nasa taas sila. Ah, okay. Oh, di ba ang nagtuturo pa yung mga bata dito sa loob? Napaka-gifted nung mga bata dito. Ano? Oh, si Zimsi. Shimshi? Shitsu. Sino ba yun? Yung ano? Ah, Zimsi. Tapos eto, siya si Despicable Me? Ay, hindi. Okay.
1: Palda.
0: Si Paldo, okay. Ikaw pala si Paldo. Diba guys, naririnig niyo po ba? Nangungulit sila sa atin ngayon. Nananawagan po ako sa mga magulang at sa management ng Tabs. Pwede pong pakihatak itong mga bata na to palabas ng booth. Malulupit ba kayo sa exam ninyo ngayon? Were you able to answer all? Walang bakante? Tama lahat ng sagot? Perfect ba? Hindi daw niya. Hindi daw alam. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Chris Daughtry with a song called Over You, back to back with David Cook's Always Be My Baby. But I heard 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Now,

I'm back, Balaku, back right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, with yours truly, of course, man's DJ Max. 9:42 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nagme-merienda po, sa mga sandaling ito, happy merienda. Sana all may nakakain. Sana all may kinakain. Sana all kinakain. Ay, hindi pala, iba pala. Wag yun. Sa mga nais po magpahabol ng mga mensahe, pwedeng-pwede nyo po ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. And don't forget to like, follow, and share yung mga FB pages po ng ating mga TAPS campuses. Dito po sa TAPS Santiago, TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Ilagan, TAPS Rojas, and TAPS Solano. Para sa mga TAPS parents po natin dyan, sa mga TAPSian po natin dyan, para maging ano po kayo, posted sa mga announcement po ng TAPS. Bangon sa kama, sigurado ng araw. DJ, pwede daw po kantahan ng happy birthday si Marie Rose Lampitok. Salamat daw, DJ. Hinahanap ko nga yung birthday song kanina pa. Kasi kung ako yung kakanta, baka masira ako ang kaarawan niya. Kung ako ang kakanta, baka wala na sumunod na birthday pa. Basta nabati na kita. Happy, happy birthday, Marie Rose Lampitok! Sana malasing mo lahat ng mga taong pakakainin mo ngayong araw na ito. Saka sana naman mapadala mo naman ako ng pagkain dito. Hindi yung puro bati na lang ba? Grabe naman kayo dyan. Shoutout po kay Ate Vilma Roque ng Antonino, Alicia Isabella, always daw nakikinig ng TAPS Radio. Big shoutout to Ate Vilma Roque ng Antonino, Alicia Isabella na nakikinig daw po sa atin 24/7. Hindi rin siya natutulog eh, gwardya talaga to. Diba? Sabi ni Ma'am Rosalinda Lago rito, kasi diba sa mga di po nakakaalam at saka sa mga kakatunin lang sa ating programa, meron po tayong QOTD, Question of the Day. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Eh, kanina may nagtatanong, paano ko daw suyuin yung asawa ko? Eh, amin-amin na yun. Sabi ni Ma'am Rosalinda rito kanina, asan na ba yung kanyang message? Ang pagsuyo ng asawa ko, DJ, pag may away kami, walang kibuan ng pataasan ng pride at bungangaan. Yun lang. Diba? Pataasan ng pride naman pala, walang kibuan. Kaya na ano eh, natatanggal yung isa sa mga magagandang elemento ng isang relasyon, yung open communication. Di ba nga sabi na communication is the key? So paano kayo magko-communicate kung walang kibuan? Para ano, pinapalipas ninyo lang yung tampuhan hanggang sa maipon na lang, tas maisusumbat nyo rin niya sa susunod na away niyo. Ganyan yung ano eh, malaking chance ang mangyari kapag ano, hindi pinag-uusapan, hindi ina-address yung naging problema sa isang relasyon. Diba? Kung sino mananalo at matatalo sa amin, pero DJ, pag alam niya mabunga nga ako, tatahimik na siya. Mamaya okay na. Oh, di wow. Para kayong mga ano niyan, mga bagti. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. DJ Max, kailan ang birthday mo at ilang taon ka na? Bakit biglang ganun? Sabay, out of the blue ba'y ganung tanong? Ang birthday ko po ay next month. September po ako eh. Isa po akong Virgo. Yearly po, ganun. Yearly ang birthday ko, taon-taon. Ay, kung ilang taon na ako, nasa kalendaryo pa rin naman. Hindi naman ako ganun katanda. I'm still ano, 19. Naintindihan nyo ba? Bata pa po ang inyong lingkod at malayo pa ang tumanda. Shout out po kay Erlinda Melad na naglalaba habang nakikinig sa'yo, DJ. Erlinda Melad! Siguraduhin mong ano, tama ang paglalaba mo dyan, ha?
mayai, naghalo na yung decolor at saka yung mga puti. Magulat ka na lang yung favorite mong white na t-shirt naging pink. Nangyayari kasi sa amin last week yan. Kapagsama sa washing machine, ayun, kumulay. Erlinda Melay. Ano-ano niyo po si ano, retired General James Melay ng Tugigaraw. Matumatawag ka, Ma'am Hazel. Mamaya ka nga tumawag. Ako'y naka-live. Bakit ba yan? Hello DJ, pabati po kami dito sa Ramos, Isan Isidro, Isabela na lagi nakikinig sa iyo. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Ramos, Isan Isidro, Isabela. Ito na rin yung isang suki natin. Hello DJ, good morning po. Kanina ko pa inahanap yung message mo. Pabati po ang Ma'am.

Badet and Papa Rodolfo. Nakapasok na ako quiz, sinipag din para di napalamunin ng lipunan. Tama yan, Dag! Butit na isip mo pa yung Dags na... Ano, hindi ka maging palamunin nyo. Tama yan, pagpatuloy yan. Magandang ehemplo ka na sa kabataan. Hello to Ma'am Hazel Joy Palma na nanggugulong. Na tawag ng tawag, eh. Alive nga ni... DJ Max, anong text line? 0935-810-8217 po ang ating text line. Again, 0935-810-8217. DJ, kakilala mo pala, may-ari ng Yanny's Fried Chicken. Yes po, mga mabuting kaibigan po natin. Si Sir Jeff Cristobal at si Ma'am Jeremy Cristobal. Ang ano yun, napaka down-to-earth ng mga taong iyan. Sa sobrang down to earth, papunta na po sila ng core. Tsaka yung mantle, diba? Good morning, DJ. Kapag nagtatampo ang partner ko, unang rule ko, huwag magpaliwanag agad. Makinig ka muna, tumango at sabihin, oo, naiintindihan ko kasi minsan ang tunay na talent sa relasyon. Talent? May talent sa relasyon? Kailangan ba lang sumayaw at kumanta sa isang relasyon pa, ano, pag may nagtatampo? Again, sa mga di po nakakaalam ng context ng ating QOTD question of the day. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ayan, sabi niya rito, ang tunay na talent sa relasyon ay hindi pagiging tama, kundi pagiging marunong umiwas sa gulo. Ang problema kasi dito, yung laging mong iniiwasan, di ba? Malaki ang chance na may ipon yung sama ng loob mo. In the end, kapag nagkaroon kayo ng susunod na awayan, may isusumbat at may susumbat mo yan. Kaya nga lawag din namin sinasabi noon na kung may problema, i-address agad, di ba? Para hindi na magsanga-sanga. Kasi lalo na yung mga babae dyan. Mapanumbat yung mga yan, sinasabi ko sa inyo. Yung problema noong 1992, uungkatin niya pa ngayong 2026. Di ba? Ganyan yung mga... Nakatalent nila, ungkatan ng positives, gano'n. Kung may problema, i-address agad, oh, solusyonan. Sabi nga na, forgive but never forget. Diba? Kasi, doon tayo nag-grow-grow eh, pag nagkakamali tayo. Pag hindi ka nagkakamali, stagnant ka na pag gano'n. Diba? Anyway... Sa mga patuloy po nakikinig sa atin dyan na nais pa rin makibatin sa ating usapan, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yung kasagutan mo sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Donna Cruz with the song called Isang Tanong, Isang Sagot as per requested by Miss Walang Pangalan. Back to back with Julina Magdangal's Tameme. Shout out Ivan watching from Japan, Gasinan. Naano ka dyan, ha? Nangasim-ngasim ka na dyan, Japan, Gasinan. Manatiling nakatutok dito sa inyong paboritong programa tuwing tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama niyo pa rin po, DJ Max.

Scorpio with Ako Na Lang Sana right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan na di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Ba't nandito itong mga estudyante ko na to, ha? Anywho, mga kapatid, mahaba-haba ang oras na ating pagsasamahin. We're almost down with the final hour. 10:12 in the morning. Grabe makabeg yung awitin ni Mark Carpio na Ako Na Lang Sana. No? Parang tagus na tagus. Parang ano eh, parang gumagapang. Gumagapang magmakaawa na sana ako na lang. Sana. Di ba? Bakit kasi siya pa? Kung pwedeng ako na lang. Diba? Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Yan po ang ating katanungan para sa araw na ito. Magandang umaga po ng Miyerkules, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carrion Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po. Good morning, Sir Joselito Carrion Borja, na nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. Happy listening po. Ahay. Sabi ni Prince Jason Gilyamar. Hirap naman i-pronounce ng last name nito. Ako, sinasabayan ko lang tampo niya, patigasan kami ng mukha. Yun lang, di ba nga? Sabi natin to kanina na hanggat maaari, huwag sabayan. Kung yung isa nagtatampo, yung isa dapat nanunuyo. Kasi sa susunod naman na, yung isa naman na. Pero masakit kasi rito, alam nyo, yung kapag nasanay na siya na lang lagi yung sinusuyo, parang wala nang karapatang magtampo yung isa, sa totoo lang. Totoo to, promise, yung kapag parang ano, lagi na lang siya yung tama, ganyan, nagiging ano na, hindi naman ano, tunog, more like manipulative, parang gano'n. Pero hindi naman, not in a bad way, but basta ang hirap i-explain. Pa-shout out po from Christian LJ. Nakikinig siya sa atin ngayon. Christian LJ, shout out! Anong ginagawa ninyo dyan? Nag-exam na kayo? Oh! Libre nyo ako pagkain. Ha? Ako na? Di ba yung advisor yung magpapa-exam? Pagkain. Sira ulo tong mga talaga. Anywho, ayan, may rin po kasi kanina, may busita dun sa ano natin, sa pangalan na nito, sa ating harapan, kaya hindi ako nakapagsalita kagad. Libre ka nga, sir, sabi ni LJ. Ikaw kaya man libre, LJ. Sa mga may utang dyan, oy! Matuto naman po kayong magbayad, hindi yung puro utang-utang na lang. Mahirap sa inyo, pag kayo pinag-shoutout ko dito sa radyo, tignan ko lang, tanggal yung mga pagmumukha ninyo. Yung mga kaulyo-kaulyo dyan sa ano ninyo. Oy, God bless po sa mga Tapsians natin na nag-e-exam ngayong araw na to, ha. Alam ko namang kayang-kanya. Matatalino mga Tapsian natin dito. May mga nangungulit kasi sa atin kanina rito, mga elementary. Kasi ngayon mga grade 11. Yung utang ba nila sa akin, sa kanila na lang, sabi ni LJ. Kaya nga, sa mga nangungutang dyan, yung utang nyo ba ay ano? Sa inyo na lang? Grabe kayo. Hayaan mo lang, DJ, lilipas din ang tampo niya. Sabi ni Mary Rose Lampito. Ayun nga, sinasabi ko sa inyo, kapag ano, kapag ang isang tao, parang nasanay na nagtatampo na lang lagi at pinapalipas. Namumuo yung sama ng loob niyan, promise. O diba, akala yung sama ng panahon. Until such time na isusumbat nila sa inyo yung mga nakaraang tampo nila na hindi na-settle. Take it from me. Wow, kala mo, ang dami kong karanasan. DJ Max, ano ang text line? 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Sabi dito ni Gemma Castro, walang suyuan, instant good mood na ulit kinabukasan kahit magtalo.
Ang importante, araw-araw pinipili. Alam mo, eto nga, lumipas lang yan eh. Sabi nga natin, lalo pag mag-asawa na kayo, huwag niyong palipasin ang magdamag na hindi kayo nagkakaayos. Totoo yan, dapat lagi kayong ano, basta yun. Nag-aayos ganyan. Mahirap yung ano, yung itinutulog ninyo yung tampo at galit, yung mga ganyan. Namumuin. Nag-explore yan. Yung mga estudyante ko na, bakit ganyan yung suutan mo, Rolando? Alam mo yung mukha kang display sa sasakyan? Alam mo yung mga naka-display sa sasakyan? Ganun yung mukha mo. God bless sa exam ninyo, mga topsians natin. Ang pangit naman nito si... Oy, ako na! Oh, madali lang yun, promise. Promise, madali lang. Oo. Oo, wag na mag-review. Subject ko na pala yung ine-exam ngayon ng mga grade 11. Huwag kayong mag-alala, madali lang yung exam, promise. Ayan yung mga ano, mga linyahan ng mga teacher na kung makapagpa-exam eh, outside of the topic. Pautang pang permit lang, sabi ni LJ. Tangan mo, utang sa'yo, mas mayaman ka sa akin, boy. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Myrus with a song called Wala Man Sa'yo Ang Lahat. Para sa mga couples natin dyan na, alam mo yun, nananatiling loyal and faithful sa kanilang mga partner. Wala man sa'yo ang lahat, iibigin kita araw-araw. Wow! Nagiging sweet ako sa sarili ko. Back to back with Kim Poy Feliciano, Sana Pinatay Mo Na Lang Ako. Yun lang, medyo nag-contradict sa part. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: Kimboy Feliciano with a song called Sana. Pinatay mo na lang ako right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:28 on the clock, mga kapatid. Kasama niyo rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga patuloy pong nakikinig sa atin, may pinapa-shoutout si Kuya Marjun. Ano yon? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ang ating question of the day, mga kapatid. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, ang ating question of the day, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Thank you very much, Miss Andre Austria. Ito si Chelsea lagi na lang ganun yung post. Wala na bang iba, Chelsea? Sabi dito ni Texter 0985, DJ pag-greet ng happy 10th anniversary Visaya 21 Optical Clinic Alicia Isabella Branch. 10th anniversary Visaya 21 Optical Clinic Isabella Alicia Isabella on August 29, 2026. Happy 10th anniversary po, Visaya 21 Optical Clinic, dyan po sa may Alicia Isabella. Congratulations po! Patuloy na naman, mayagbag at patuloy ang pagbibigay serbisyo. From RV, hello DJ Max, good morning, tagal kong di nakinig sa'yo. Ilang araw din, nice to hear you again DJ Max. By the way, pa-shout out ako at yung mga nakikinig dito sa Quirino Province, especially dito sa Difun Quirino, pa-request ako DJ ng song na When You Say Nothing At All. Kung wala naman DJ, di lahat. Thanks DJ, di lahat, di lahat. By sin, ano po yun? Sinong bantay niya? Sige, doon na lang tayo sa When You Say Nothing At All. DJ Max, paano naman yung mga walang partner hindi relate sa question mo for today? Parang kasalanan ko na naman. Kasalanan nyo yan. Wala man lang kayong mga past experiences, ganyan. Mga nakaraang pwedeng ungkatin. Wala kayong na-experience. Dapat sisihin na ako'y nandito at nandyan ka. From Mama Annalyn Centeno, ako DJ, kapag nagtatampo ako, yung partner ko ang susuyo sa akin. Kapag sinuyo niya ako, kikiliti niya ako DJ. Anong klaseng kiliti naman yan, Ma'am Annalyn? Kung ano-anong kiliti ang gusto mo eh. Ako kasi never akong nanuyo sa kanya, DJ. Yun lang. Manuyo ka din naman, Ma'am Annalyn. Hindi na lang laging yung husband mo. Grabe ka naman. Gusto mo pala yung kinikiliti ka eh. Sama gusto mong kiliti. Saan ba yung natatago mong kiliti, Ma'am Annalyn? Kakaiba ka talaga. De, biro lang, Ma'am Annalyn. Ah, kinikiliti naman pala. Meron yung mga ganun na, ano eh, na mag-partner, mag-asawa, mag-jowa, na sa kilitian lang, nagkakaayos na ulit. O konting tusok, ganyan. Daliri ha, kinalabit, ganun. Kiniliti, ganyan. Eh, okay na ulit. Ayun, sa mga nagtatanong kung paano manuyo, ayun, kiliti is the key, sabi ni Ma'am Annalyn. Kiliti lang pala ang katapat ng isang mainit na ulo. Sus, sa umpisa lang yung suyo, suyo na yan DJ from Bunso. Ganon! Sa bagay, kapag tumagal-tagal na eh, bahala ka dyan, adula amin. Diba, may mga ganon eh, kahit umabot pa hanggang Mars yung tampo mo, wala akong pakialam, mukha kang bagoong, mga. Mga ganunan eh, no? Sabi ni Tita Maria Ligaya, tita na lang. Hindi po ako sinusuyo kasi lalo pa akong binibuisit. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita ko na asar. Kaya ang ending, tatawa na lang din ako. Parehas kayong may tama. Parehas kayong ano, ano po ba, nakapagpa-check up na po ba kayo? Kung okay lang po ba, lumalaban pa din po ba ang mga isipan ninyo, Tita Maria? Sabagay, baka ganun ang love language talaga nila. Sabi ni Clarissa Watson, ganda naman ng ano, Clarissa Watson. Mauna muna siya manuyo bago ako. Tiisan. Aba, talagang ilaban naman niya yung kanyang pride, diba? Kanyang pride detergent. Pero, kung ano na, kung di na kaya, ikaw nang manuyo. Ikaw na lang mag-adjust pag di ka sinuyo. Meron, lalo't meron yung mga lalaking ano, matiisin, yung kayang tiisin yung tampo ng mga partner nila. Sinasabi ko sa inyo. Oh, di ba? Anong suyo-suyo? Pataasan ng pride from Jane. Ayan. Talaga kayo. Nasabi ko sa... Kaya ano eh, may mga... ano ba dito? May mga relasyong nauuwi sa ano, hiwalayan. Dahil sa pataasan ng pride yan, imbis na mag-usap at mag-ano, magkasundo sa isang bagay, ay, lumalala. Sabi ni Rian Villanueva, nilulutuan ko po ng paborito niya or bumibili po ako ng paborito niyang pagkain, sabi ni Rian. Paglalaki talaga yung alam na alam nila kung paano manuyo. Yung mga babae, di nyo alam ha? Tadyaan ko yung fallopian tube. Krabi naman yan. Sabi dito ni Grace Tarusan, galit na galit naman ng DJ Max na ere. Hindi naman po, nagpapaliwanag lang. Magtatampo din syempre, hindi papakabog, sabi ni Kat Kambale. O diba, karamihan talaga ng babae yun na nagme-message sa atin ngayon. Sasabihin na naman dyan, bias talaga si DJ Max. Hindi! Talagang ang mga lalaki mahilig lang din sa surprise. Parang innate sa aming mga lalaki ang manuyo na lang. Innate pala sa amin. Ano? Biglang may nagsabi dyan na, kaya kayo ang nanunuyo, DJ, kasi kayo din ang gumagawa ng ikasusuyo ninyo. Kayo ang gumagawa ng ikakatampo namin mga babae. Wala naman nag-message nun. Feeling ko lang may magme-message anytime soon or kaya may ano dyan, may listener tayong nananaygang kanyang intrusive thoughts. Kung tama ako, palakpakan ng mga kababaihan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Manatiling nakatutok right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. For the meantime, commercial po muna tayo mga kapatid. Ano?
1: TAPS Tops Radio.

0: ma'am! Late ka na naman!
1: Late po kasi reloko, ma'am.
0: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo!
1: Opo.
0: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
0: Yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Supply with All Out of Love right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. 10:48 on the clock. We're almost down to the final hour of our program. Pero makakasama niyo pa rin po ako, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala dyan. Kapiling niyo pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama sa mga nananatiling nakatutok sa atin mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang magpasang hanggang ngayon. Thank you very much po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik ng ating programa. Anyway, meron po tayong QOTD, question of the day, na baka nais ninyong makibahagi ng kwento o karanasan.

tinitake advantage mo yung pagka-strong ng ano ha, ng partner mo ha. Sabig sabihin, ikaw na lang lagi ang nagtatampo, tapos pag siya ang nagtampo, hindi mo na siya susuyuin. Ano, mahirap eh kapag yung isang tao, yung partner mo na sutil kumbaga, na spoiled, na siya lagi ang sinusuyo, na siya lagi ang nagtatampo. Eh paano naman kapag siya na yung nagtampo, eh di nga. From G, sinusuyo pala, dapat akala ko hahayaan na lang. Yan ang maling akala mo kapatid. Kaya natatapos ang relasyon ninyo agad eh. Kasi pinagsasawalang bahala ninyo eh. Oh, tao din yan. May feelings din, di ba? Pwede bang wag na lang suyuin na DJ? Pwede bang isubo na lang yung pride? Tama. Suyuin. Lunukin mo yung pride mo. Hindi yung kung ano-anong nilulunok mo. Diba? Lunukin mo yung pride mo, magpakumbaba ka, suyuin mo yung partner mo, mag-sorry ka, gaya ang nasabi natin kahapon. It takes guts to say sorry. It takes courage to say sorry to your partner, to admit you are wrong. Diba? Ang daling magsabi ng I love you sa totoo lang. Kahit ilang libong beses, ilang milyong beses mo sabihin niya, madali lang sabihin niya. Ang tanong, kayang-kaya mo bang sabihin sorry? Kayang-kaya mo pagkakamali mo? Once it came, di ba? Ganon? Nagtampo ako, nagtampo din siya. Sino susuyo? Lolo ko, sabi ni LG. Pwede, yung lolo mo. Tanong ko nga si Joanna kung totoong pag nagtampo siya, nagtatampo ka din? Dali, chat natin nga. Tawagan natin si Joanna. Joanna Fabros. Sige, LJ, ha? So, magulat ka na lang. Biglang naririnig mo yung boses niya rito on air. No, tinawagan ko pala talaga. Paano naman ako, DJ, na tinutulugan na lang ng asawa ko pag nagtatampo ko? From Suzette. Tadyakan mo pag natutulog. Ha? Para magising. Pag tadyak mo sa kanya, ano, di natin pag-uusapan to. Ganto na lang. Ganun na, ha? Ganun na. Hoy! Tal na, sabi ni LJ. Pag mong sinusubukan, LJ. Ay. Pero ako na binibilhan at tinatanong kung anong cravings niyang pagkain. Baka kasi nire-regla lang siya. Ah, diba may mga babae? Kasi prone sa mood swing sa mga babae, lalo na kapag papalapit ng kanilang monthly period. Nagiging irritable. Nagiging madaling mainis, ganyan, madaling magtampo. Kaya mga boys, naturally, nagiging flexible, nag-a-adjust. Anyway, patuloy lamang po ang magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Lani Misalucha with a song called Bukas na lang kita mamahalin, ng back-to-back with Ray Valera's Walang Kapalit. Ka-RV, mamaya yung When You Say Nothing at All, ha? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:03 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Happy lunchtime out there to all of you guys. We're down with the final hour of our program. Later po eh, ako yung magpapaalam na ng tuluyan. Still, we've got our question of the day. For those of you guys na nais magpadala na kanika ng mga mensahe. And for those of you guys na kakatune in lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin for today, we've got our question of the day which goes like this. Paano mo suyuin ang nagtatampong partner mo? Or paano mo suyuin ang partner mo pag nagtatampon? Kung meron kang nais ibahaging experience, kwento, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito, may mga magugulong bata dito sa ating booth. Paging-paging, yung mga staff po natin, pwede po bang pakitanggal sila dito at sobrang lilikot na? Yung isa o ha? Kaway ng kaway sa labas. Anywho, happy happy lunchtime po sa mga nananahalian na sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito. Sa mga wala pa naman pong lunch dyan, bumili na po kayo ng pagkain ninyo. Baka magutom kayo. Mahirap po malipasan ng gutom. Wala pa tayong mensahe sa mga oras ito. Big shoutout to LJ na nakikinig sa atin kanina. Likewise to DJ Echo na makakasama natin this coming Saturday and Sunday para sa kanya naman sariling programa. Likewise para sa ating top 20 countdown every Sunday. At tayo ano, parang ini-invite niyang umattend sa Galaxy. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music sapagkat ang kukulit ng mga bata rito, parang ipapa-pull out ko na muna sila kay Kuya Ido. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:18 in the morning. Good morning, good morning. You're still with me, Mimes DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course. We're not down with the final scratch of our program, although we're still here at the final hour of our program. And in a bit, I'll be saying goodbye na. We'll be parting ways. Kaya sulitin na natin ang mga oras na magkakasama po tayo. Anyway, our text line stills the same. Yeah, that's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do follow and share as well our respective campuses. Yung mga FB pages po nila. Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Vizcaya. Yeah, medyo may mga may ingay lang po sa background natin ngayon kasi may mga ano tayo, makukulit na estudyante dito. Can we page Kuya Idu? Could you escort them out? Ang iingay, oh. Anyway, our question of the day, yun pa rin po siya. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? DJ, pinaalala... Sabi? DJ, pinaalala mo si Ace Kulot sa song na 25 Minutes. Paano ang problema sa kanya? Kay Ace Kulot. Anong naalala mo sa kanya sa 25 Minutes? 25 Minutes siyang laging late sa trabaho niya, ganun? Kaya naalala mo siya doon sa awitin nating 25 Minutes? From Mama Annalyn Centeno. Mataas talaga pride ko, DJ, pero hindi ako matiis ni partner ko. Yan ang problema sa inyong mga babae kayo, di ba? Porkat alam ninyo na kaya kayo, hindi kayo matiis ng mga partner ninyo, ng mga lalaki na partner ninyo, eh sinusulit nyo na, kumbaga. Na para bang gold kayo, ganun. Di ba? Ang oportunista! Bato-bato sa lang itamaan sa pool. Ay, Ma'am Annalyn na yun, no? Hindi ako matiis ang partner ko. Eh, ibig sabihin nun, kaya mong tiisin ang partner mo. Ano, Ma'am Annalyn? Sabi dito ni Ka-RV, True DJ Max, lahat tayong mga lalaki na lang ang nanunuyo sa mga babaeng palaging may topak or toyo. Sabi ni Ka-RV yun, ha? Those are not my words. Take it from Ka-RV. Siya nga at blame dito sa ano na to, sa statement na yun, no? Diba? Mga toyoin daw ang mga babae. Totoo yun! Oh, diba may mga nakikinig sa ating mga ano rito, mga elementary pa naman. Sa isang relasyon, mas maano talaga, mas laging tinotoyo ang babae. DJ, isa sa mga playlist niya yun, 25 Minutes. Ganon! Sino ba si Ace Kulot? Ha, bigyan mo naman ako ng context kung sino yung taong pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi ko alam kung sino ba yung tinutukoy natin. Big shout out sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan po sa May Quezon, San Isidro, Isabela, pati na rin po dyan sa mga taga-Cordon, Isabela, at marami-rami pa sila. At patuloy na nadadagdagan sa dami ng kakulitan natin sa radyo, at mukhang may maingay na naman sa background natin. May we page our staff, our security, paki-escort out po sila. At ang dami na nilang kumukulit dito. Starting tomorrow, I'll be locking the door na nga. O bumukas ba yung pintuan? May nag-iingay na naman doon sa likuran natin. Ayan, may papunta na tayong security. Thank you po sa security natin na magtatanggal na sa ating mga ano, mga maiingay na chikiting dito. Sa mga magulang po na itong mga to, pipicturan ko po sila, ipopost ko po sila sa aking FB page. Pakihanap po yung anak ninyo doon. Let's get back to the music para after netong adlib ko na to, ipipicturan ko na tong mga to at ipopost ko sila sa aking FB page. Di ba nagkakagulo pa sila sa labas? I've got here a song from Daryl Ong with a song called Darna, Ikaw Na. Back to back with TJ Monterdes, Dating Tayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

11:47 on the clock. We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam, mga classmates. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng lisanin ang programang ito hanggat hindi natin hinahabol yung mga mensahe ng mga texters at listeners natin na nagpadala ng mga mensahe at kasagutan sa ating katanungan. Our question of the day still goes like this. Paano mo suyuin ang partner mo na nagtatampo? Kung meron ka nais ibahagi, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. May nanatiling amoy! Ay, mga pumapasok po kasi dito kanina. A message from 9224. Morning DJ, pa-shout out kay AU Jang. AU talaga yung name niya. AU Jang, pasabi dito lang ako, laging naghihintay sa tamang oras kung saan pwede na. Salamat po. Request ng song po na Ano Ba Talaga Tayo. Yun lang. May mahihintay ka ba talaga? Ayokong i-burst yung bubble mo, kapatid, ha? Ayokong sirain yung araw mo or saktan ka, pero worth it ba? Natanong mo ba yan sa sarili mo, ha? Sure ka ba talaga na may mahihintay ka, di ba? Tandaan ninyo, hindi lahat ng naghihintay nakukuha yung gusto nila at hindi lahat ng naghihintay maganda ang napupunta sa kanila. I mean, magandang bagay, magandang regalo, mga ganyan, di ba? Although sabi na patience is a virtue, pero wala, ang hirap i-explain. Medyo controversial to sinabi ni Charmaine sa ating FB page. Sabi, sa tuwing nagtatampo si Liza kay BBM, dinadalhan ni BBM ng si Liza, kaya ayun, bati na ulit sila. Ayokong sabihin. Baka maano tayo, may masagasaan tayo dito.

Nakita ko kasi sa TikTok pag ano, pag ipaghahanda mo siya ng pagkain niya, lunch, dinner, ganyan. Eh, ipainit mo ng todo yung ano niya, yung kutsara niya. Pag hawak niya, no, tignan ko lang. Napakasadista nung ano, nung ano yun, ng payo eh. Ay, akala ko dapat ibalik sa nanay DJ from April Dumlao. Nanawa ka kagad sa asawa mo nun. Sa bagay, nanay niya na lang yung manuyo sa kanya, di ba? Nanunuyo kayo, DJ, from Joel De Luna. Yes po, ako nanunuyo ako. Bonggang-bongga nga ako manuyo. Lahat ng pwedeng gawing panunuyo, ginagawa ko. Pangingiliti, pagbibigay ng pagkain, ng regalo, ng pera, lahat. Sa umaga. Shoutout daw kay Prince Gabriel Balyoga ng Taps Ilaga. Nakikinig siya ngayon sa sasakyan, DJ Max. Big shoutout to Prince Gabriel Balyoga. Tama po ba yung Balyoga? Whatever it is, Prince Gabriel. Hello sa'yo, happy listening. Sumabit yung karaoke sa ata sa lalamunan ko. Kakakain ko tuwid. Sabi ko na dapat wag mamunang kumakain hanggat hindi tapos yung airtime. Kakain kami kasi mahirap makipag-away kapag mumunguya. Oo, kapag alam mo may tampuhan na kayo, kakain na lang kayo. Sa bagay, nagsisimula rin minsan na maliit na tampuhan kapag ano, hindi nakakain ng mabuti. Kasi nga, di ba kapag ano, kulang ka sa pagkain, mainitin ang ulo. Kapag gutom ka, irritable ka, especially sa mga girls din dyan, di ba? Basta bahala na kayo, alam niyo na yung mga sarili ninyo dyan. Even boys rin naman eh, kapag ano, kapag gutom, mainitin ang ulo. So kumain daw pala. Binibigyan ko siya ng 3-5. Solid na yan, sabi ni Kay Chris Pruel. 3-5. Maliit. Trinitrit ko siya sa favorite food niya, sabi dito ni Sosyas. Ang gagastos naman ng panunuyo ng mga, hindi ba pwede mag-usap lang? Laging kailangan ititreat sa mamahaling diner, ganyan. O kaya bibigyan ng mga regalo. Ang expensive ha? Mamaya ginagawa na lang palang way out yan para makapagpabili ng bagong sapatos, ganyan. Anyway, sana na pasaya namin kayo at medyo nakapaghatid ng konting ngiti sa inyong mga labi. Sa apat na oras ng ating pagsasama, sana ay medyo naibsan ng lungkot mo ngayong araw. Magsama-sama po tayo muli bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa 107.1 and 107.9 sapagkat kailangan ko na magpaalam. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Sasha Lopez with the song called Beautiful Life, back-to-back with Pink's Beautiful Trauma. Super Idol at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now, signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: TAPS Tops Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: yun lang.
4: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.
6: Hey, hey!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay-nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

hindi ko lang talaga alam kung meron ba talagang kabilang buhay para sa atin. Yung tipong isang malamig na hangin. Ayan na naman tayo sa kabilang buhay na yan. Bandang lapis with kabilang buhay. Walang kabilang buhay. Ano pa ba? Dahil kung may kabilang buhay, kung may buhay sa kabila, malamang mas ginusto ko nang pumunta sa kabila. Magandang umaga. Kayo po ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magising ako guys ng alas 5 ng umaga and then pumunta sa Sterling Campus. Tingin-tingin, inspect-inspect, nagpatubig ng pool, ganyan. Anong pool? Nagpatubig ng fountain. Tininan yung tinatrabaho ng mga karpintero, may nag-overtime kagabi. Tininan ko yung ikinakabit ni Mr. M na LED wall sa aming bagong Arsinas Auditorium. At pinaandar yung aking hammer at nalulobat na. Tapos nagpaikot-ikot sa campus ng Sterling para lang medyo mag-charge ang battery. Ganoon. Ang buhay namin ay nag-uumpisa ng alas 4 na madaling araw at magtatapos yan ng alas 9, alas 10 ng gabi. Kung minsan naman ay overtime, kung minsan naman ay hanggang alas 12 ng gabi, kung minsan naman talaga maski natutulog ka na, ay nagtatrabaho ka pa rin, nagpaplano pa rin kung anong gagawin mo bukas. Kung may kabilang buhay ba ay ganun din ang aking buhay? Kung may kabilang buhay ba, ganun din ang aking buhay. Yung magigising ng alas 4, alas 5 ng madaling araw. At pagkatapos ay pumunta mag-inspect, maglinis, magpaandar ng sasakyan at kung ano-ano-ano pa. Kung may kabilang buhay, sana hindi naman ganun ka-busy at hindi sana lang hindi ganun ka-stress ang aking susunod na buhay. Di ba pwedeng maging four-piece member din ako, yung tambay din ako? Di ba pwede sa susunod na buhay ko at sa kabilang buhay ay ako din ay member ng four-piece? Yung naghihintay na lang ng ayuda, ganyan. Yung ayaw na magtrabaho dahil meron ka namang hinihintay na ayuda. Ay nako. Sana naman sa kabilang buhay, hindi ganyan ang aking buhay. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Yung sanang buhay ko pagdating ng kabilang buhay. Yung meron ka ng pera sa banko, ganyan. Tapos yung kinikita ng pera mo sa banko dahil naka-time deposit. Yung tipong maski hindi ka na magtatrabaho, ay bubuhayin ka na ng interest ng time deposit. Ang sarap lang ng buhay na gano'n, ano? Ang sarap lang mangarap talaga ng gano'n, ano? Pero wala pa ako nabalitaan na gano'n ang ginagawa. Parang tinan mo sila Atong Ang, tinan mo sila Ramon Ang, tinan mo ang mga Sisters and Brothers, may-ari ng SM. Tinan mo si Elon Musk, wala pa rin naman siyang tigil, wala, tirat pa rin isa ng tira hanggang kitain niya lahat ng mga pwedeng kitain. Yung tipong magnegosyo, hanapin niya pa rin kung saan siya kikita ng mas malaki pa. Kaya parang wala rin, maski ano, ang sabi nga nila ay wala daw contentment sa tao. There's no such daw na may contentment sa tao. Yung kontento ka na kung anong meron ka, maniwala ka.
Hanggat merong pagkakataon na kumita ang bawat isa sa atin, tinitira natin yan. Ang mga kontento lang ay yung mga four-piece na iba. Yung iba lang naman. Yung ayaw na magtrabaho dahil may four-piece naman. Ay nako. Ang sabi nga po sa economics, dahil bakit may kahirapan daw, ang pinaka-rason kung bakit may kahirapan, bakit daw may kahirapan sa buhay? Yun daw ay dahil sa hindi maayos na pag-distribute ng resources. Yan. Inequality pagdating sa distribution ng resources. Ano yung resources na yon? Oh, sige, isa-isay natin. Yung mismong pera. Yung mga lote. Kung sino-sino may malalaking lote. Pero tayo, wala tayong lote. Ganyan. Yung distribution ng resources. Oh, meron pang resources. Yung iba, yung iba walang utak. resources din yan. Isa sa mga resource din yan para ikaw ay umayos ang buhay. Yung iba may utak. Nasa kanila ang resources. May utak eh. Yung iba walang utak. Ganyan. Yung resources nabigay sa lahat ng isang tao. Yung isa, nakuha niya lahat ng resources. Ano nang nangyari sa atin na hindi nakakuha ng resources? yan ang sabi na economics. Yan, the distribution of economic resources daw. Yun ang nagpapahirap sa atin. Tignan mo, lahat ng mga mayayaman, mas yumayaman. Kung lahat sana ng resources, equally distributed. Hindi naman talaga eh, di po ba? Ang masama dyan, wala na nga tayong monetary resources, wala na nga tayong asset, wala pa tayong utak, wala pa tayong pursige sa buhay. Kaaga-aga namang lecture yan. Maganda umaga. Alas 6:30 na po ang ating oras, mga classmate. Kaya kung wala tayo ng ibang resources, lahat ng resources na meron tayo, yun ang gamitin natin. Ganyan. Halimbawa, ang resource na meron ka ay, ano ba? Ano bang, kagwapuhan. Yung kagwapuhan mo ang iyong resource. di lumapit ka sa mga matatanda. Lumapit ka sa mga sugar mommy. Lumapit ka sa mga politiko na mayayaman, ganyan. Gamitin mo ang katangi-tangi mong resource. Katangi-tangi mong asset para ikaw ay gumanda ang buhay. Ay nako, tawanan na lang natin ng mga bagay-bagay. Ngayon po ay pangalawang araw ng aming examination, unang monthly examination sa Top Achievers Private School Incorporated. Dito po sa TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Santiago, TAPS Rojas, TAPS Ilagan, TAPS Solano. Unang araw po, hindi pala, unang o pangalawang araw ng unang monthly exams. Diba nga? Kamusta naman ang exam, mga classmate? Sana nga po yung exam nyo, kahit papaano, nakasagot naman kayo. Oy, sana medyo pang malakasan ng ating score, di ba? Masarap naman yung babalik ka after the exam period. And then, malalaman mo na ang score mo ay isa sa mga pinakamatataas. Ganon. Hindi yung hinihintay mo na lang na baka naman ikaw ang pinakamababa. Ganyan. Diyos ko po, wag naman sana. Ganon. Na, ay nako. Dapat, pag bumalik kayo after the exam, hinihintay mo naman
yung result ng exam nyo, sana lang ang hinihintay mo ay nandun ba sa taas? Ganon. Ako ba ang nakakuha ng perfect score? Ganon. Huwag naman yung sasabihin yung, Diyos ko, nakapasa sana ako. Diba? Huwag naman. Dahil kung ganon, naka! Pagagalitan mo ang tatay mo. Bakit tatay mo pagagalitan mo? Eh, kasi naman eh. Minana mo sa kanya yan! Kwentuhan pa tayo maya-maya lamang. Here we go, gold!

Sige pa, isa pa. 6:37 ang ating oras, mga classmate. Here we go, Bon Jovi with Bed of Roses. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Pops Radio, Real Radio with DJ Noname on the Breakfast Show. Stay tuned. And this is the frequency, 107.1 and 107.9. Pops Radio, Real Radio. Take care. Ingat-ingat sa mga nagbibiyahe ngayon.

Kaaga-aga namang vocalization yan, guys. Mantakin mong tatlong buwan na yata ako hindi kumakanta, guys. Tatlo buwan o apat na buwan na yata? At, uy, time check muna tayo. 15 minutes before 7 in the morning. Sa mga may lakad ngayon dyan, kailangan ng galaw-galaw na. Kapag halimbawa appointment nyo ay 7 o'clock, kailangan makarating kayo dun just few minutes before 7 o'clock. Busit ako sa mga style na kapag ang meeting nyo alas 8 ng umaga, aalis kayo sa inyong mga tahanan ng alas 8 ng umaga. Busit! You should also respect those people who will go and attend the program who left their home early para lamang makarating before the announced schedule o announced time of the meeting. Kapag alimbawa ang in-announce na program or meeting, seminar ay alas 8, gawin mo rin yung paraan para makarating ka doon na before 7 o'clock ng umaga. Ganon! Huwag kang sinalbag. Huwag yung salbag naman eh. Salit naman eh. Kung pupunta ka ng alas 8 pasado kapag alimbawa alas 8 ang program mo. Lalong-lalo na kung ikaw yung nagpa-seminar, lalong-lalo na kung ikaw ang head of the agency. Madalas kasi head of the agency yung nagpapalate, di ba? Naku, papansin kayo talaga. Yung gusto nila ay dramatic entry sila. Yung halimbawa, andyan na lahat ng mga tao tapos saka sila papasok. And then palakpakan yung mga tao and then sasabihin nila... announcing the arrival of our director. Ang pangit ng ganyan. Ang pangit talaga, guys. Hindi ba pwede, ikaw pala director, hindi ba pwede mas nakarating ka ng mas maaga? Sinusumpa ko yung mga ganyan eh, yung mga ganyang style. Halimbawa, ikaw ay dapat nandiyan. Ikaw dapat nandiyan ng maaga. Kung ikaw ang dapat pinaka-VIP dyan, darating ka before ng announce time. What? Hindi yung, pinagpapahintay ka. Ipapa-importante ka naman, busit ka. Papa-importante. Kami sa amin, kapag halimbawa 8 o'clock ang program, before 8 o'clock nandito na kami lahat, lalong-lalo na yung mga head. Diba nga? Ang pangit lang kasi yung pinaghihintay nyo yung mga tao. May kilala akong ganyan, gusto niya dramatic entry lagi yung pasok niya pag dumarating siya. Yung saka siya papasok sa hall kapag may nag-uumpisa na nagsasalita yung welcome address, ganyan. Kapag andyan na yung welcome address, saka siya dumarating, ano yan, gusto mo mabanggit din yung pangalan mo? Gusto mo babanggitin din yung pangalan mo ng mismong taong nagwe-welcome address? Diba pwede dumating ka na mas maaga para mas ma-recognize ka ng mabuti during the program? Mas maganda naman kapag dumating ka tapos nakaka-high ka sa mga tao, nakaka-shake hand mo yung mga tao bago man lang mag-start ang event, ganyan. Yung iba hindi talaga pumupunta pag konti pa tao eh. Pag konti pa tao hindi pa talaga pumupunta yan. Tapos mag-stay lang sa isang lugar kung kailan marami ng tao saka na mag-entry yan maski late na sa oras. Ayoko na magbanggit ng mga tao pero marami akong kilalang ganyan. Ang tawag dyan ay pa-importante, busit. Pa-importante.
Oy, pa-shout out daw sa mga kasamahan ng aming mga ng aming mga guwapo, mga magigiting, mga snappy. Ano pa bang adjective ang gusto niyang gamitin, ha, Sir Kenneth, ha? Mga snappy. Mga alerto. Mga alerto na nga, popogi pa. Sabi ng mga asawa nila. Na mga security guard ng Sterling Campus. Yo! Kasalukuyan daw nagbe-breakfast. Uy, nakikinig pala sila. Ano breakfast nyo? Kung hindi ako nagkakamali, shrimp. Baka hindi nyo naubos yung shrimp. Good morning kay Sir John Lloyd. Sir John Lloyd Alarcio. Kay Sir... Ano first name ni Sir Morales? Kay Sir Morales. Ano ba? Mga sarhento ba kayo? Mga sergeant ba kayo? O mga ano na? Si Sir Kenneth, corporal eh, di ba? Corporal ka, Sir Kenneth, di ba? Kay Corporal Kenneth Agi Aguilar. John Kenneth. Ayaw nga pala, no? Pareho pala kayong Kenneth, no? Pareho pala kayong Kenneth. Oo nga. Mga second lieutenant daw sila. Ooy. Okay na ako dun sa corporal. Hanggang dyan na lang tayo. Maganda umaga din siyempre kay si ano ba? Si Jemmer ba? Ano ba yan? First class ano ba yan? Private first class ba si Ma'am Jemmer o private pa rin? Ganda umaga sa mga reservists. Yan. Mga kasama namin, mga reservists. Kaya mga snappy yung mga nandyan sa Top Sterling Campus. Si Sir John Kenneth Morales ay dito naman siya sa senior high school dito sa likod na campus. Huwag niyong gulat-gulatin yung mga yan kasi mga reservist yan. Nako! ang walang baril yung mga yan pero pag gulatin mo sila may lalabas na balisong. Private first class daw si ano si Ma'am Pablo. Yan. Ay, ano din 'yan. Pagdating na araw ay magiging Lieutenant Colonel din kayo. O magiging Colonel. Ay nako, good morning sa mga nandiyan sa Top Sterling, mga kasamahan namin, mga secure, mga snappy na secure. Kaya feeling ko hari ako dyan eh, sa Top Sterling eh. Kasi mga snappy yung mga tao dyan. Ang hindi na lang snappy dyan ay si Kuya Marlon. Paktay tayo dyan. Good morning sa lahat po ng mga karpintero dyan. May mga karpintero na siyempre parating na dyan. Yung mga gumagawa. Tapos na yung ano ha. Tapos na yung ating Arsinas Auditorium. Kaya ang gagawin na nila ngayon ay yung Dihamco Auditorium. Dihamco Hall. Yan, Dihamco Hall. Wala bang no-name hall? Doc Mike! Wala bang no-name hall? Baka gusto mo maglagay ng no-name hall. Ganyan. O no-name auditorium. Ganyan. Ganda umaga sa inyo, Jaaan. Mga karpintero na naghahabol din. Na-stress na rin sila sa pagmamadali ni Doc Mike. Anyway. Ano man ang inyong breakfast, ano man ang inyong pinagkakabalahan, maraming salamat at nakatutok kayo sa Tops Radio. Yung mga background nyo dyan.
Inuulit ko, pag pumupunta kayo ng mga meeting, kung alimbawa pupunta kayo ng mga event, kung pupunta kayo ng mga celebration, ganyan. Kung ang invitation ay oras ng alas 9, pumunta kayo ng before 9 o'clock. Ganon! Hindi pwede yung sinasabi nila na late is better than never. Ay, hindi. Sa Tops, hindi. Better never than late. Ganon! Better never than late. Better never than late. Sige, 5 minuto na lamang bago mag-alas 7 ng umaga. Sa lahat po ng mga mag-e-exam ngayong umaga, good luck lagi. Naku, huwag kayong pumasok sa exam room ng TAPS kapag hindi talaga kayo nag-aral, guys. Kapag pumasok kayo sa examination room, sa mga classrooms, sa ganitong exam week, ganyan, siguraduhin nyo lang na may laman yung utak. Ganoon! Dream about movies that won't make... Tinitingnan ko yung CCTV kahapon habang nag-e-exam yung mga estudyante. Awang-awa ako dun sa mga estudyante na halos nagmamakaawa, naghihintay kung sino makapagbigay ng mga sagot sa mga exams. Parang gusto ko puntahan at bigyan ko na lang ng answer key. Huwag ganun, oy. Kapag tapsiyan ka, hindi uso yung basta pumapasok ka na hindi ka nagre-review. Ang gawain ng mga tapsiyan, nagre-review yan sa gabi at ready-ready yan pagpasok sa classroom. Okay-dokay? Lalong-lalo na kapag exam. That's the spirit of a tapsiyan.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: umiiyak.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastila!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

Pops Radio 107.1. Radio.